0: wasinja mushakulwa dieme chioma oko chingero chena echo chichindi chunchebuya echo muira libula meso tutyabaira busi na batebaira kumbasangira kuchininga chinichi cherimwa mahano manji omoyine eyalaba mushakulwa sibanzire enzu mwanene ebikakani ko komusuko netamero enzu mwanene ibahukiriri bangana wazanga mwamuka tubatimbako yahi
1: Wasinja, tuwa tukanzuma na netu watu katimba timba ukikanja wabuti kaula mwisho sinye eshe shota ameru esho okobana mtu watu tukumbe iwale hivyo mwana mevere kasha njeote eske ama shanjate niba mtu tihane ebendobe kia viki viva katu miesu wangamenya tuwa tukanja wabuti ukumbe tuwe tukalibia banabo kuzibu niba mbenzu koyo mwano tibwa oma na mabwe miaka 15 ama iko 17 amepere kama bisha nje neruwa levi aho ngakata mbanande ngale muri abehe ngaka tumia bendu birebete donge akasema mazingira awali ati bibituka na ko totimba chimbako muchiro chakane chalaba
0: wasinja mushura kulwa sibanzire tunasinga ko mwatsi ngawonoyo kumuto rumwe munabwire re kwa mana no musuko ne tamero kunde bandu banji ba babiri kutelia kwa tamero musuko kunde aba musuko banemu Wanamu heri ya mbuyingo, busana netamero. Mshakuluwa kanari, tunasingo ko, banduba musuko banzire tamero, wasie mwati wote musuko netamero. Yuta mira kabi yate kwanza.
2: Wasinja.
0: Kunde hanea aba tashi yuta mira. Nebiketa mira ya.
2: Mwari uliyoro marareo, tukotuwa langara ya meandibiri ya tamero. Kunda hane etamero kasiro mubulendi na etamero kasiro mubirengada moseringadawa nero
0: wala madrog
2: yani ote nyubo bola kini nya kalinya wala nyenye netamire tu ne mizi site ya unya netamire aya drog nero tukwekanyo kwa tamero no musuko tuko tuwala ngerake vrema tukare grite kutsebo omomolo omusuko akayo watra akayo motamero kunde omusuko tuwira mwaspara yomunjacha. Lakini ukala ngara mulu wanaka nengani kwa chetaka. Walo langira kene bole. Nunga seare chendo. Na lola ngara nabasha kuliba lingiri na baluana. Oko kagala. Oko kagala. Kutukana kulanga salongo, mabibalabale mwi. Wala ngru mulu wananya wasa kapaoka wama enya unyaye lambeka. Hewa tisasi mbu. Omusha kuhunga ni mwusa pepao. Kuhunga ni mwusa pepao tine bole. Na wabazi tukobuti valuwa na vrema muterisha levia nga munga muka muka ii pushamuti yako tamero chechwe
0: wasinja ya tamero ya mabitisha valuwa na banene nevi sidabi kanabia kusana no macho yutu owe tamero musuko tulambu langarango kona banji sabarisha sunge mibiri kundi asuka butuka ya sabu mubiri michi baluba wa chikumbo chomo
2: ukaleta demand
0: ukaleta demand
2: nicha mbwa
0: kuyo abari so sano bwo bushungu nusi abiri byo mosura
2: na nyo bata yabi aksida kwa
0: aksida
2: bwana bangana ta mutulere cho chiro cho bwa ranga mokana chitale entra kwa yenye nani akasano na roka ndio monje nya cha sama michozi mbwa hapa walwa byo basi
0: checho kabisa unashi aburendi aba baluana aba baluana basi
2: naba mbesa
0: suko
2: aba brinyuabo
0: naba brinyuabo reno abila mu makafe no mu myatsi minene ukalangirango ko tu wabikana no mu no mwana wubuhuka kumbe hanyetsupa aba luana
2: netaba babere bakalya netaba mbesa ayo luwa sanga
0: ukalangirango ko hania aba mbesa ara kafutane banji nasi nene ndi bakahira mu biri yatu mobili yatu tu basi
2: na ndio maetse
0: amo maetse
2: kanywa kopo ya maetse bash nyonya ta mera vera hini ni hiyo
1: mhm
2: ko ko bwana mundu ukayibwa ko
1: nyara ko fanda kusinyele ko chebu mero ni abiri ramu hipusiere
2: na ko mumenyera oko shwalama esho tukota mukirango
0: na bona mali bi hania baluana ate taonzo burendi shindi wa huru akate timana neri
2: shindi kani
0: shindi kani
2: akabye elirimu ebya mumu
0: abira ku echa kacho echa malindi atataonza wapi naba ndaba biri ku show stoma naba ndaba biri ku makoni usana tune ne miati eyo
2: naba ndaba wa kapetsa
0: usana makoni ni manene makoni we mutrema usana tuno mwati oyo
2: si rose de foi
0: kundi abantu banje babiri heka babiri heka ya makure na bandi babiri heka heka makure
2: amatamero
0: amashotamero
2: ishashi
0: si shashi no yomheka yobukure shashi ngabye bya
2: bya kama na saya
0: saya
1: kutse no mulo na baka murambo wabiri heka suzano lyo bukure ta inje
2: shashi ngamusunga chero cha
1: yatamero
0: inyo muri ko aire shongetse tunasinga kwa bandu banji
1: bakahoro
0: mushinyusi ubusa no netamero ye abantu ana na bambesa babo babano na bokoyo bakoro mu shongetse
1: bakabwa mbu amaksida omwe airenga yangana biringa ma 40% yekafanya maksida
2: etamero
1: etamero
2: etamero
1: efende
2: okawai donc
1: even 40% bakabiba tramir
2: ay
1: unesho muluka ukayenda yengurubani kuti pichipichi iyo ni chindu ni chomulero nero obwenge bwaongo kubirutubukuloti aronga luna
2: ifende
1: okawai
2: donc
1: even 40% bakabiba tramir
2: ay
1: unesho muluka ukayenda yengurubani kuti pichipichi iyo ni chindu ni chomulero nero obwenge bwaongo kubirutubukuloti aronga luna
2: ifende
1: okawai
2: donc
1: even 40% bakabiba tramir
2: ay
1: unesho muluka ukayenda yengurubani kuti pichipichi iyo ni chindu ni chomulero nero obwenge bwaongo kubirutubukuloti aronga luna
2: ifende
1: okawai
2: donc
1: even 40% bakabiba tramir
2: ay
1: unesho muluka ukayenda yengurubani kuti pichipichi iyo ni chindu ni chomulero nero obwenge bwaongo kubirutubukuloti aronga luna
2: ifende
1: okawai
2: donc even
1: 40% bakabiba tramir
2: ay
1: unesho muluka ukayenda yengurubani kuti pichipichi iyo ni chindu ni chomulero nero obwenge bwaongo kubirutubukuloti aronga luna
2: ifende
1: okawai
2: donc even
1: 40% bakabiba tramir
2: ay
1: unesho muluka ukayenda yengurubani kuti pichipichi iyo ni chindu ni chomulero nero obwenge bwaongo kubirutubukuloti aronga luna
2: ifende
1: okawai
2: donc even
1: 40% bakabiba tramir
2: ay
1: unesho muluka ukayenda yengurubani kuti pichipichi iyo ni chindu ni chomulero nero obwenge bwaongo kubirutubukuloti aronga luna
2: ifende
1: okawai
2: donc even
1: 40% bakabiba tramir
2: ay
1: unesho muluka ukayenda yengurubani kuti pichipichi iyo ni chindu ni chomulero nero obwenge bwaongo kubirutubukuloti aronga luna
2: ifende
1: okawai
2: donc even
1: 40% bakabiba tramir
2: ay
1: unesho muluka ukayenda yengurubani kuti pichipichi iyo ni chindu ni chomulero nero obwenge bwaongo kubirutubukuloti aronga luna
2: ifende
1: okawai
2: donc even
1: 40% bakabiba tramir
2: ay
1: unesho muluka ukayenda yengurubani kuti pichipichi iyo ni chindu ni chomulero nero obwenge bwaongo kubirutubukuloti aronga luna
2: ifende
1: okawai
2: donc even
1: 40% bakabiba tramir
2: ay
1: unesho muluka ukayenda yengurubani kuti pichipichi iyo ni chindu ni chomulero nero obwenge bwaongo kubirutubukuloti aronga luna
2: ifende
1: okawai
2: donc even
1: 40% bakabiba tramir
2: ay
1: unesho muluka ukayenda yengurubani kuti pichipichi iyo ni chindu ni chomulero nero obwenge bwaongo kubirutubukuloti aronga luna
2: ifende
1: okawai
2: donc even
1: 40% bakabiba tramir
2: ay
1: unesho muluka ukayenda yengurubani kuti pichipichi iyo ni chindu ni chomulero nero obwenge bwaongo kubirutubukuloti aronga luna
2: ifende
1: okawai
2: donc even
1: 40% bakabiba tramir
2: ay
1: unesho muluka ukayenda yengurubani kuti pichipichi iyo ni chindu ni chomulero nero obwenge bwaongo kubirutubukuloti aronga luna
2: ifende
1: okawai
2: donc even
1: 40% bakabiba tramir
2: ay
1: unesho muluka ukayenda yengurubani kuti pichipichi iyo ni chindu ni chomulero nero obwenge bwaongo kubirutubukuloti aronga luna
2: ifende
1: okawai
2: donc even
1: 40% bakabiba tramir
2: ay
1: unesho muluka ukayenda yengurubani kuti pichipichi iyo ni chindu ni chomulero mm-hmm. nero obwenge bwongo kuburu kuburu aronga luna
2: eh kandi yowe kandi
1: yakawa hi
2: donge
1: eva katira ve pursa bakabiba tramire
2: ay
1: unesho muluka ukayenda yengurubani kutye mm-hmm. pichipichi iyo ni chindu ni chomulero
2: mm-hmm.
1: nero obwenge bwongo kuburu kuburu aronga luna
2: kandi yowe
1: kandi yakawa hi
2: donge eva
1: katira ve pursa bakabiba tramire
2: ay
1: unesho muluka ukayenda yengurubani kutye mm-hmm. pichipichi iyo ni chindu ni chomulero
2: mm-hmm.
1: nero obwenge bwongo kuburu kuburu aronga luna
2: yeah.

0: gabu mama wasigande bango mwana wasigande bango mwana koyo na jagobote romana jagobote romana koyo bugobini
1: ga washinja banje tubanzwa tumahitano amakisenge washinja barike tubanzwa tumahitano amakisenge umushakulu abakakangirira yumubwe wetu olugira n'abantu bushye bakamera ko n'abakana bugao aho yeyo tumabashima tunya kwakenemba kino eke mutembo beni moto wambu moto butembo beni aho tukabuga ako mubwe wetu anoni mukwarambya mukarase amakigira cyacu
2: aracyaza cyari mu baswa
1: ngana ryo kandi tukabuga kwa aho tukabuga tuti wabuli mundu shi anashi anashi omubwe wakabuga nyatokao na ryo wotu kabuga ni lujira tukego ko lujira kutseko bakana wambu kinande naho ari ryo tukega kinya ekikaba cyacu aralayera ekelayero nere niwambo nere arihano arihana nere bintu bibiri ebi alayero nerehana nere binywa bibiri ebyo byo tukandegenderako abasokulu n'abamukaka nga babe bakakangiriya bati omo biyiro byabo eka nandi hoshi ebakulayira nario kana kandi ebakuhana nario cho cho mwase tukandi bakaniria akakisaye awuli mundu awatse ako kubu ako dikalarewa akanyoma namo na bunyanzole bwewe tukanyoma ebihano ebihano arehana nare layera unga mshakulu tatsuka akundia bakorwa amabite kane banikere ako emeke amkoma komekuko bakahurikirira abo usi atunicha abonye nabonye banahurikirira
2: ambo no ngalayera ukalayera nde ngalayera ku kumukwerambie nete ase hano asya hane mundu uyu kunde hamavya erlayer hauma na echehano erihano na malayera nyete muya muhane mutse arekibwo
1: wama layera mutse muryamo to ya muhane areke eta oburendi eta mero
2: nweta mero nembe
1: ni bwabu ocha
2: kandi ni bwabu gabu bwabu bwabu
1: ya bwabu yabu achelayero ni kinywa nibona salera ko nango mambo na masatambo chelayero abake ku yare kani umukani walayero mbutse kirava nerio ukande tondikwa abyalayero baba kubu nare arhana na bihano baga bakahana eri kwe kiki buli wabate banziri bamenya ibinywa bibiri batashira kwa kenda
2: ndi aba shakulu batule bakatuhana eto kavya twa tukatoka muwe tukikali batho ebatuhana ambo mundu kashari buga mabe kashari byatabo habo ko buno nariwa mutse uko mulango kesha ukaya boho ko buno bonde
1: bakato nemu buha bako ko
2: kesi eryo neno tukabo habo ko bu eya byanare buha boho ko buno isiwo shi etonde kumubu ambo yosi akabo habo ko bu ambo ngabya na mulayira akaye bugayo benda nabe muhaneji ibini ya college
1: ni mutwenge
2: ambo ne mutwe ni mutwenge ni trowa
1: nari ala layira tukabala bate wabave kolayira nero kaya kolotia kutetata ya kolotia akabwa omundu amakola shata kolanda mutashya muhana ri binyabe biri byatukega abantu bushi wamala bamwira ngo kwamba mubaka kolayira bati nari akana shabiba na kinde babi babo ati mubaka nyelayira mbulebe mutawatiase ambuhare bakashabye guheruki ambunare makanyelayira sokulu makanyelayira ati ngayaletse na yeyi mwakambe embene yo mwaka kutse ngoko aya iri remario tukarema nero abibari amulayira ibyana mundi kulia ebibari amurebe kanibya Nere chilayiro, eni chilayiro kwere neko. Isi wangala bakucho. Mami wamu, omundu kashari behereraya. Na kwa nani shuri ya muvehi. Iba shi wambu, omundu kashari ita. Isi wali ya muiti. Nereo, echo, iba vare kulayiro. Nere chavya chihano. Kriye vye hihano.
2: Kunde, kukala yiro mundu. Iwala yiro. Kuti namu wane. Mubure rebe muti munga hire chendo chwe choharebe. Ewa malayira. Arilayira, omundu si arilayira oyuri yaho. Kuti, ukubwa uti, uya wera rebe. Uya wera mungkwere mbya uti. Ase hano enu ngabe kulayira ngabe layira mwala wawo kuti ngabe layira uyu muhimbire nayi eryo byere layira ola ne ibu habya nere layira ro mundu byere mutere mutu ari mutache
1: ari layirera ni wangu ameso ba mucho mukabira ni ebiri haria okuchi okomegambulo mugambo
2: nare wa mulayira
1: ero sekwasha bya wama
2: banakabo
1: oi ini nalo ndiba na ini anana bevuya nale kwehi ini mwateta are hanarewe motata mwateta are mulayirarewe nare hanare isharitsu nare basala ba mulayirera kandi bene shambo bama muhanerera bama ndiye chavya chavya hanerera
2: nare ambo omulayiru siatula wongu mulayiri
1: omulayirwa
2: siatula wongu mulayiri
1: Arisiyari emukajabere.
2: Nimbo ebindia kulayira. Ewe mulayire, ewe mulayirwa ibuwe yobendulabya.
1: Ndi nyamwebye mabi.
2: Kuti wamabye lushishania
1: abantu.
2: Omusanano mulayiro. Yo wamayetse ndi obuma bwiye.
1: Tariyo. Tutasha suwa achalayiro, iwa kalayiri baba tiki, echiri mbere. Kundi kumuka wuti, waka vuga, iwa kwa wambu, iwa kalayira kumiki wana yevuga. Nere voso kulubaye vana wuti, iwa wambu, are layira, ambo mundu, kashari ya huleri na, pia, yumusoni. Nere vahira kumuba tuki kuchikari ya mbu, anyamu hanga. Sere hula wa.
2: Echo ni chalayiro. Echalayiro echo. Namu nabwire kina kishikira sike cyatahona nario ibashire ashire kishwairi uko bano mundu oyo ne mubi ateye ko hakiya mungu nario ngabe nario etikanye kitu tureraya

0: uko mana unko ndashimi mo hikire chinzasa ama sukasungana na chisekedi ukarenka na ya mbeno masukiririka na naye embere asungana na basofi o mwaka nire naye kabisa mwasi wahi uko mana unko ndashimi mo hikire chinzasa ama kanyana chisekedi uko mana ni message politika ni message ya makoni nirukare baya kwenene ndashimie mwakuriro maso yo kabisa umubutu nukerebo usi uko mana unko ni mpresidi ndio inyo afrikini mwakire chinzasa ama sungana na chisekedi uri uko utavari umuinyo sakre kabisa ukare nkana umaso no uti
1: bo esuka butulio umuinyo sakre kumbu wale tama presizi unashitua bandu wana mtu ulikirera aba le umuinyo sakre mbu wana sinye sharte inyo sakre ito istulitu waza sinye sharte inyo sakre
0: elisedeka emena
1: tunemu sutenire sevre tunemu akompanya maeforo wa chef de l'etat maya kumutako la madistinction abalo mino sakre wanaota ma poste de responsabilité ni ba ministre ni ba mandataire ou entreprise publique tout ça donc kumbe aka distinction ako abantu banata pimeri wa kondeki
0: meme no majorité quand même
1: la majorité o haikwe
0: abale ko butabali abale omo rengera yo mukulu wa chihu kabisa abane mustino mwa vizio ko sana kabisa
1: itwe tune e parti politique e ne mulete contribution yiwe okubunguzi bwo chiho chetu okubutabali obwa chisekedi tunamuleta ma contribution wetu officiellement officieusement esana kubura ndi mtu akola par exemple réunion conseil national to mi décision au chaud ni ma orientation wetu kaero ko disposition bakaongoza donc iyo ile parenthèse ni précision e ya maana injesi nangabwa niti deja oku mwanzo ngani bwa Tshisekedi na ndaishimi mu bakanyako chino na chino ye injenga kana ko bindu mina langera ibina langirikire usere byo nga imagine mu mutu wai cho chikali kana bwa e dialogue chindu ni chindu chuwene me eri dialogue hane e myati iyo mungatsuke iyo mukatsuke re holekera nako tukandika la chiro fulani fasi fulani na fulani bakandi byaho na nikuwa mire tukisaka nokumatsiono nomatsiono nubu mandi mwikala donc je pense que aba opoza banali abo batibakandi communiquer ababe Bujumbura bakandi tukomunike ngamo bakaniachi na Evariste ndaishimie tukalenda amaide wabo mais sinon na birichibwa itwenga parti politique ya mbusa nyamu isitwa birwa tuti kubya bandu bushibikala goto na Afrique du Sud echiho chabiri ya banabana, yani ya ma MLC, yani ya ma RCD, mendo vilevile viti tusa. Muna wile ni meme forma, tunaze tukubia wadubo shibi kala. Nituwa libia echiho chetunga tukani tualacho hai. Kundi, abanduba chisekedi wanemu, vya bakatu suwe choko kumiati mi umame uma. Esa wakawu ya wati, si hangabia eleksio kwa 2028, isi baliba rekipere
0: goma
1: ni Bukavu. Donke, mena, tomabu wa miaka disi, emyaka 20, 30, 50 isi bali bari kipere tu bakive kubutabali no ayo ni erere grave yo tutongali ye kundi bamabu bamatu kerubu ebindo berenge ebyo manake sina wote endere vita iwe kundi bo bakani bane mu exploiter bane mu kolebyo banga kola bo ito sacrifice population ire Goma amabanga abere chinga ebindo ama istio de l'etat chachiriyo tusa ili menayo ili kwa mu gouvernance parallèle abarebele voka trabala selon e volonté yabo donc tukaso ndi sacrifier e population ireyo donc amalangage abandu ba chiseke ndi sabaka baka bo bendo berenge byo si malangage uwe ni ye ambusi anga utabali e goma siria bya rekipere or sira uta abuna gure sito singa bakisha rekipere yo chirochi
0: inyo ngere se deka emele mune tayere rendo ko referendum chiseke dia biri bwa nko kunene abire nire abashakulu abasena na be parlement e chinzasa nkukunene dialogue yangana kore ke referendum plito uko mana no mwasi wane mulabiko mochi wache Congo chini demokrasi nyonyo girls de KML mune tayari kabisa area hurikira chike dinga kata kibu watichi mo referendum mochi wache Congo
1: referendum kwanza ni mwasi ngoko si priorite ya bakongomani so anga kore referendum hania ma territoire wali sous occupation. Et démocratie, ce n'est pas nécessairement le vote, non. Et démocratie, ni il y a ma condition, ou en garde comme le monde n'a exprimé. Muna eribu referendum. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que omere udante avant de my objectif nechindi injena bere somelwa yo elwa sur le referendum ni loi sur constitutionnel ye swanga ko le referendum okomiati e constitution ya nire tunakomene nechindi abantu sibabe e referendum ni election ne election yo ikasabachi kandi kandi bya rolma hakandi bya mabiro da rolma mabiro de vote tout ça ni madepasi ya manene uwanga na wane vite yutu kalwa na yono ya baadi yefe na ya
0: wali puru na bari kontri
1: donki mitirmimiati si priorite antuka
0: okopra vino
1: antuka referendum si priorite ni chindu neluwa yyo injenga mwanga wanga mujiristi umundu ya somedrua elua si le referendum si yangavya nga inenda tuko constitution unashi omovulichi huo miambo mukabia miambo minene me eiri ndatoku miambo yushi waka ulamu constitution neruswa ngabu chie omuambo uwakasu buku constitution ama vya mkulu uko constitution kundi constitution hane miati ya nile kwa mfano election ya president ekosia iwiri si wangasha nje election tuka utubaba depite wakiba baka tukeri vote president suwa ngabu wa uti president akiba baka tukeri nubeba gouverneur siwa ngabu wa uti echeho chetu tuka abacho donk haneme yambo ye constitution iya nire siwa ngabu wa uti amanda wa president akandibi waka mufano 3 fois kuta 4 fois renouvelable eyo shebyo iya nire hebyo mena siwa ngabu uti elwa referendum ikandi shanje ejindu eche constitution ya niri aho honga wanite hali eyo baka ulamo karakter anti-constitutionnel eye loi eye referendum donc si wangatu organizere referendum siri bazi dinu loi eye trae eye rikondrere oku constitution yetu donc injenga wua kundi echama chetu si chiri sachi prononse oko
0: referendum
1: ko referendum mais toi virige prononcer oko crise yo tukalabamo et je pense que ne question yo e referendum yangana bia renvoyer au dialogue national et inclusif ne rama composante oka ndishika lo mo renwe yo waksha tubwira nga toma laba kuchoko tout mais itwe oko niveau yetu e referendum si l'ordre du jour e ordre du jour yetu liko e dialogue national et inclusif tulomo butumbu tumbu tukala babo munabuyira
0: ndi kabisa inyoe ngerse deka ya mele nyamu simona chivu wangu koko nene yuana mkwamana na bada sibi yuga ndiriki keno munene nyu nechumo ngana vuambino inyoe ngerse deka ya mele mungabiru chivu cha yulu kumana mkoko nene abada sibi yuga ndaba neno achiwa bada mba kwe ba siyalo mchua cha kongo kwe watungi ituke luberu iri isu veno kumana mko abada sibi ndetei aba nanga baba mubo bachibaka chimirano ndi munene nyu ebyo mwangana buko referendum be eyo bangana tikene chinza
1: alika suni kwa mire ni nama bualitia ni ti ekeso ya referendum si twanga kanya kuyo e dialogue inclusif e siria wo mwatsi e we security donc si priorité okuitwe yangana ya plutôt inscrit au ordre du jour e dialogue ikishabya si tu te intéresse mon avre ERG prononcer kuyo et toi avre ça rekonze dialogue inclusif et bien alinga na ngisa ndaba nti chinuwe ne kuchi chuwene iye nga kuba ohotwa maikira mon avre priorité et yo twanga ka
0: itoba busuka bangere
1: ituba kongole to babe twanto bwengo mo mtu yetu e priorité ni bwambo evite 23 e kande huwa it abadi yefe bakande huwa wat nirikuba be dialogue andira bakongomani abosi nero endi yati yo mukaula yenga ya referendum hiyo tuangana kanya kuyo omu dialogue wotro mo forma yo tulimo munawiri alinga na mayo ushandeki
0: wasinja baulikiri munamu kwama yo ni metre vyane kanzaro werse kml kwa maana ni miasi ni mulabeka e Burundi abatswevi na makulube bisomo SSC hao mane sengo waki kala na mpresidenti o inyo afrikano kobro beno yu varisi ndaishimie Bujumbura waka kano kumiasi mwema uko mwana ni miati ne mulabeka file momo kosasenge o assemble pour la republique ya mwezi katumbi chapwe uko mwana ne vi ne muwika eyine eri okomana nkoko ne chikida chiye shatakire erikania na bandu okomana ni dialogue nkuye chanzire dialogue nyonga batsu mukale bayo mwatsi ono omuti yoyo mu mabesu nkibujumbura
2: bon yachunga takari iraho mo precision ene chebaho likire bangatwa keremenya ake abakalani watu keremenya ngoko abakato tabala leno ikompri nerse dika wene kuna inamu akopanye vizyo ikapema
0: ya
2: chisekedi kumi watu kerebi ya sesere na watu kerebi ureku ipopilasyo ye kwenene kumbe saha ukabu wa utinjeniri omo vizyo ya chisekedi ubya na yesu abya na okushonzo resisa kusha kumaulumasa ubya na umomo trema ngokunjeniri mwapoza niri mwapoza akumovere na kumo trema Nguko niri mkatholik de saint. Nerosi na shaibu antribu. Kunde muna abadisipo mba katholik. Neroka ingeta shaibu ya enamu ya somerewa wa protesta. Kuse na someraha eye. Kumena to karamiye. Nje niri mkatholik. Nerotungi inga ya. Omobuli yenga kumena ya kwa jisumoja wa katholik. Nerokumbi ya populasyo ato kereminyache. C'est vrai. Ngasi mametre vyane paske exactement. Anamu fa manalize uwe ni atake scientifique. Kundi iwe nwene analangere exactema etu jisekedi akatoto alamu. Necho ekuru kosisyonel kundi ambu ya viri wa iti eloye referandum ine konforme ni kosisyon. Eloye referandum ikoli ya yole article 220 e kosisyon. Neruwa lwa kombradre hii kusi tulio molo tsege tsege. Neruwa lwa tsege olo bali kubutabali. Itwe kome wapoza kesike etuwa toke remi, etuwa toke remi, etuwa toke remi e pozisyon. Ya nga toke ata abandwaba pakataka eritwa lechishi uoche tucho kongwa nguwa. Epe iye tuserwa yome yomundu. Echishi uoche tucho no, siyo burambu cheshiraho na baba wa mundu, nichi uoche abakongomani vosi. Neruwa mibye ne uka tutabalale no, e unena abandaba kabia nao kumuma toke remi nyake. Echiwo chetu sawo munena manda wa ukumatoka remuti nige mu manda wa ye esa kendre huwa kumenena si replace yogunde mbura kibya wali mu enyali mu position yawu kusinya kilo mu inyo sacre yawu watoka remuti nje enda mbia ye ya mahwa kundi ni na singo katambikano aba politisi bana chinza so katambikano se wale ba sama ko vakase parlementara ba député pe tabota tsakura bana yimuitarisha Inyobo pila sa mtoke remia kwa wandawo bakasa batoke rishatru treba parapone lwa referendum elwa eyo bali avotomo omunani mo omu assemblée nationale na tumezi ngoko sina mutimba babare merakera babare mer nerbakinda sakande ne hipolo ne jo franga kusudi batoke ritu hambane lwa malangira elwa referendum alorke e referendum meyo elwa referendum yawe ikalu ya consacrerchi e balkanisation Nero muna wireka gami ya mimi ya karonda yatri. Kume nato kerebia na kataka omweri disi. Emi ventura to kerebu. Kume nato kerijere hai hauto habere hamba. Bo na jisekedi ibo nyabiyo mpozisyon na bandobu uwe. Batri kume tukole referendum alori ke referendum ikali ya officializechi ya ube alkanizasyon. Nero kini tukwa tutino. Par direkte matu kibwa tutinu wampu jisekedi. Na bandoba kata yinyo sakre. Na kagame ne bandoba uma. Alakini mwabelebia, ito mpozisyo yetu eye senko, ne pozisyo yaba opoza. Tukabia ngu tukabu wache uo. Kundi jituwa wadutu, no. Eche kwanza, tulasuka tualebia, e probleme, e krize interne ilo mwache uoche tu kundichi. So nga tokere lwano mjirani, uone wane esulu wa irawote, esulu wa taarisha omonyumba yao. Omujirani akashako kaba na wabiru vyosi, vyosi, vyosi. Nilikuwa na una mulo no mukali wa homu mu bunyumba bwao. Kusa mula una mu una abana bawo se uri krene nabo. Na ukitoka riwa no muhimba no mujirani uti. Tasuka wikala nechi na nao na umu nyumba yao na abana bawo kusudi muto karanya tibo. Tukende riwa no mujirani ona yo tuti kundre ametu sandiao. Selake nu bizoke Rwanda tasi ikalira lakini ya probleme abantu betu bakaba bingiro ko butabali. Neriba tukiri, eba liba neglize, abakungumani. Ebalwaza ringi bo ba vengero mu paradiso alorke ni treba patron de droit ba he pouvoir. Nero kuma batoka rishori kerera. C'est ça le problème. Gata kerebo rokatambika no ntibo. E hivido na mutimbeyi e ineyi endeliese artificiel. Hika lebia hika kanganya ba aba avec Senko cardinal amponga avec siba mba na mkondisho franc. Inye bikalani muto kano yako ni hii video eh kabia monte ni ide pesi
0: mabehi
2: kundu ni hii video ide pesi ni vando vale ba expert omu manipulasi ya verite ni ba expert eribu wa mabehi na yosu mwako wamehi wa mabehi ya nebya uka karibia ngwa kwanza kana mutaji eski yonu mkaribia nleku na yorebi kutu ava ni mabehi kundu na rakumbe tuatoka ariba wa natuini no epei yetu ni peia bandubo zisi rwayome ya jisekedi na bakasai
0: wa sinja filemo mukosa senge owe assemble pour la republique ya mwezi katumbi chapu paulikiri mukua namuka 200 kilo mochindi chichirukubutu kukochi nimbecho moto vute mune beni ono achi ni engineer Nelson Kalemba nani mtu handikira huko manane miasi yuna anemu itiriria chikunene chiseke dishanzire omuka ni akwe kutsa verebeti achikuse abanduwa iri sedeka ya mbele nabo wakari nkana abati aka wachikunene wasinjo kwa chihindi kwa mananko metri vyane kanzera hauma na filemo mkosa senge wa Assembly pour la République na kanzera owe RCDK emele banimu kani kumiasi kwa nene eyo ikaha aba ulikiri echo bangana kwa ma aka wachikunene waka sima o kwa chihindi nonona imwaka tuhandikira achuwasinjo kwa chihindi chiningobi kinono irulua ena luutu mutiri tuare ena lubeo ajwasinjo ko chihindi achi watu bore chisekedi nga mwaka nirechi kwa nene na ivarisi ndaishimio mulu basungane chinzasa ono na mwaka handika atia na honono na achi ane mutu kwa machine solange owe chondo achi kwa nene huko mananko emiasi inemu labika achi mbino eribi ndula omwambo achi uoche konko sivyo vikereta obuholomo chihuo chuturimo chaba kongo achi ngambi tu o usombori bukoreke o kuma kwa 2028 usana abantu bane mutasika kutibutsibu no F723 nyabe ndebende ya chuko mana nkoko nene kisekedi ina mbabe sondola okobero ebyo angana toko ni solanche o wechondo mutu handi kuruko 0997777 tukasobo kori nyangwa ilia metri vya ne kanzero wa RCDK ML huko mana nebyo ndaishimi abiri berekera na basikofu na bande bande ewe nga mpolitika kinga mundu wasumire omwambo ekiwe che Congo demokrasia elwa ukale nkana yachi ebyangana sera erikane na batsu bimbino usana iba ko bachimbino sibale horikira omwambo ekiwe che Congo kunkale nkana yachi nga mumu kwa kaite karande kende ko kumana nko babiri bira basikofu abantu bo SSC na abantu mu Eglise de Reveil na batswebi abudilise sanga na Marte Fayulu we nga metri vyane kanzuru mu mwe butrembo kali kana chimbino ibikenda sire Bujumbura e Burundi
1: na biri chibua e Bujumbura si ande ya sire Mwanzi owakani tuwa tichiye shende sire Bujumbura kundi tunasi ngoko oko walie aba puvara chisekedi hane varisi ndaishimie aba opoza ba M23 zon aba rebelle ngaba M23 sina singa banganali yana buiba ya participer oku dialogue ikabya initié na murafiki wa Tshisekedi donc echo nangana buwa donc hoto mahika aba katuongoza alenga bane muduka nganyango ko e Congo siye priorité ya buye kumbe cho chinala langirikirendeke kundi munawire unacho mo démocratie c'est vrai peuple comme le peuple ngana bien pouvoir exprimer à travers ba député voya sombo la kuti à travers UN par référendum mais hotwa mahika okondambi yoto liko munawire e priorité e ya gouvernement yetu e Congo si yangavia e changement e constitution alenga e constitution si ka wa eti se va punir aba généraux abakaba batwa ko ba militaire ba 1000 mais ina toko 100 donc ina byaka pokere salaire ya 1000
0: ya 900 akahira shomu mfuko uko
1: non seulement le salaire mais am avantage au chef yali ane on de ma avantage donc ebindu eberenge byo alinga se ekosio si reka ibyana erekoleka e constitution echoba bakane retubwera e changement e constitution iritu omonani omo omutruwazie manda owa Tshisekedi. Se halie chende yo kwecho. Se waburi ambwe kutisionye hanyihia. Yo ikande buwe vita. Yo ikande himbe herase yuene. Yo ikande himbe shonzira. Iyehe. E nouvelle constitution tu. Ikande permettre president inasha postili.
0: Okode 2028.
1: Okode apre 2028. Nero omundu oyune normal shanga akumbanyebe nduwe berenge viyehe. Otu ama hikira e priorite ni dialogue national e inclusive. Tu ama bibu omu wakamu umana vero fulani e KML e kani wakati itue tutukumbi tulikali tuwe vosi tuminyenga tuanganavo omu atyo yowo tuti. Donk, ebi kani lo Bujumbura injeni asingoko siendi lwe ebindu ebyo tutetu watu uye kundi deja abayayo kwanza ni bake tuwabiru kwa mane deklarasyon e abandu abe M23 abo shabo wabiru wabati siwa ngaye Bujumbura donk inje nashikoko eyo sheyotu ni heresho franka kundi eria Bujumbura nibali here abapoza nibali heresho avyo nibali hama fred de misyo donk esho franka she Kongo kutu nemu tanga mosho kundi ndaishimie anavira ne Kinshasa usana nashanga kanya nabuye ni Kinshasa il faut tuba aende nawe Bujumbura donc tukade passe cho franga chitucho muhanda muhanda
0: independent ni chepo politique
1: endikala nabo ni Kinshasa kundi na muuma donc ya depasse yo mundu muuma ni nange oko depasse abantu 10 kutse 20 kutse 30 bo amaike Kinshasa aba opoza bane Kinshasa aba kulobe bisomo bane Kinshasa usana sangi sanga batibo ngandibwe de jour kuti de jour wa Kinshasa inde mukanya nawo
0: inepeno achimbino bakulu bangana bo mbumbino iswasungana nabo kundi na akapokera ono mukulu wa chihumbino chocha mareka ama ama babirikire Bujumbura
1: so atani uwa ni tukatsa ngomo sho franga chetu ndaishimia na bila ni Kinshasa obufayulu obosesanga abesomo bishi ibane Kinshasa usana na sanga bat okay ngime chumba choko grand hotel ku Kinshasa kutocho ko hotel kama konko kute hotel ya inikala nabo dongo ti obongebwo bukabya bunena ina ne Bujumbura kute tuni buumerera inde mukanya oyo bayakolo Bujumbura bangana ko lireo ne Kinshasa indi alenga mengo ko ni ashisi na ngabwa nti inje ni nashingo bo ngafi ngawaza ni disindi lwe bindu bya maana na bapoze bube ne bene bate bakikanya oko wakati we kondira ndi omukanya wabo Bujumbura sina shinga ine solution kunde muliolo kutse mwali ndi ntoma sho wambu Tshisekedi abita sasumende delegation
0: ya
1: Angola ambu bananda bate betako bambule bwane ko ni sina shime
0: injana wala bate betako
1: ambu mo balu bate bamba baruja mu ye musu mutasobe wenyu kundi ayangola yamabia kosilite alenga biro binji wabiri ya kusilite viro vinji. Kundi proposi ya Tshisekedi parapora M23 kakabu watu kumiba iba deposition mbundusha avu naruba ya baka ndoni bo inje nga hivulaya omundu na utu kumbundu ane mwongozi umuyiwe Goma ane mwongozi ama territoire narutubu akuwa shumbundushi iwe buka mwobo haru sina shevindu yunga vinatu kekene Tuchika yo medialogi iya nganavya, iya bi necessary. Oyuto kwa mbundu baka mudezarme mwende mbundu. Mwuti aleke mbundu iwe.
0: Mwurero ni mwurero.
1: Hei.
0: Mwurero waka ndano mwurero.
1: Ambu use mbundu yao. Kishibwa uende mulupangu fulani baka yako chingiro mulupangu. Esika wabiyangandu kikana kwe. Nerekumbu tabia sensere. Aba li Kinshasa wa ministre. Watu vore kwenye. Mbundu iwe kwenye.
0: Wasincha metre viane kansera o RCD KML mu kindi kintu cyo kirikubu tukotinimbe cy'umoto butumune bini tukabwera o kofilemo muko saseng o Assemblée pour la République ya Moïse Katumbi chapo yoyo mune e Bujumbura mune manirwe na Delice Sanka homa na Martin Fayulu mukale nkana mu kikonene ndaheshimia kiba horekerera ni myasi yo mukala ndamera nyunga batswe binyomu ka pengana Neribu wa maka kukabiso kubutabali kwa Tshisekedi muka pa mchimukende kwa pa mwabiro maku miabirine beberi Levende oko musono owe saba kabiso kochini ba oko chirimochino eche bimi mwabirine ndatru o 2026 umbi aswa ewe chinzasa mchi mkisha koba usana mwende koba mchi lucha muriolo na umu mchi mkikoba usana umu mwavirikira Bujumbura yu evarisi ndashimi nyunga batuwewe uwe mshudaiki wiri na nyunga mkari nkana yachi kumana mkumana mba orkera kundi vyane.

0: y'amabuwa imyatsi yobana irindire uko bikelabika Bujumbura wecha wecha nduri
1: niba mbe population to karaminya ke kwesi le peuple gagne bame bakatroverikira e Bujumbura c'est parce que on a vu mu bakalangira ke e population tu ina utya maana kundi muna wiri ejisekedi iye alina binyo sakre iwe dayeru tunamutarishachu na tukawa tutripa nena marsha utaendebia lewiti mwaka bia reporti pule vende na ipopila sato kira minya kio elevende ni dati rimente ni tutukisha vya nechi na marsha nerio abandu bato kere minya kio yechi zekedi aka sangriwa aka duwe riri kutakuta tuwe tuti unasi wamala ngraji sekedi nya nomo vestu kundu watu kwenye nomu presida yoyo utalenga nga nga nare kagami ya lunya muhe ngume na kagami ya lunya ndari alakini rongo za choo siribia na masa rongo za choo ni hakili na mastrategi omundanga nabi ya muke lakini inya keku gendia gendia bobi kundi wa uyo molo tsege tsege losa na ukawa za utalenga kundi wa veribia presida egale ibia makusifiri nervyo abandove inyo sakribe balemo erije le pays kumba tokare bituno ngaje ro de façon que aba population batokare nya batikwene rondi mu president lino e goma kama na hayambi kata rase paske tukala ngiro katambika no aba katu zere sewa utivisio bali omata tone manyisa nyisa na uwa bibirikira bandu be Buzumbura meme si vyanaka batahane ryo eride passe no aba boza se bali andoku shofranga esha jisekedi ye ibene bene bali aitwa layu bali agenda ku so franka shabo papa skiti sekedi makabale retike eye echo bali ndo batro kare menyacho alakini bali andayo monzere ri atu ifo twanzire echo chetu chibye no buholo sechi kale kale no ifo tuna mutarisha esaba depite batabo travote bakende ikaha no tukende ko la masitin okobuli derezi da sobole mo nyato kare tuwera ngwali ya vote referendum yo elwe referendum ngwali ya vote yo ngwa atruwere ngwa kabila vya ya tribu e population ikeni ganyo mulwa referendum moji
2: wasinja wasinja wasinja ilemo mkosasenge uya assembly pool la republic wa ulikiri chule chende chetu chanzwa eche chirukubu tuko kuchini mbecho moto vote mbone beni tukasima iyo metri vyane kanzera o ersedeka emeluari hikumo chihende chinoko chinepecho moto wasinja kanzera wasinja
3: na inama basi merenibirikira
2: wasinja na ufilemo mkosa senge oko chinepecho moto buutrembo nebini mchindi chichirukobutuku o assembly pool la republic momo emiasi ine mulabika e Burundi na bano abo butwebi na bano nimuhirikira obutabali nga bakale nkana yachi nje nilidani mwausika kule tukasima iyo dimersiche yo mahao mana Rodrigo Lovalenda wane mtu lwa mchirashe vyuma ukisha lona wako kwe ndi yenga buholo
3: wasinja.